0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV 99.9. Your good vibes.

0: 99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga, pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda, kaya ko to.
2: Kapili nga nito,
3: magkano
2: ba? Ang mahal naman, 20 na lang.
3: Saan ginawa nito?
1: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
4: Rexido Forte!
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
8: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte-pid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
10: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
0: Yelo dito sa Pilipinas?
12: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
0: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
12: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun!
13: Hello? Sa GV99 po ba ito?
14: Ay opo, mama! Kaya tara na at makipagtsikahan!
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
6: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9,
0: 30 na!
5: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
6: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
7: Kapili nga nito.
8: Magkano dito?
7: Ang mahal naman.
8: 120 na lang.
7: 1 kilo nga nito.
9: Awat muna!
10: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
11: Rexidol Forte!
12: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: GV 99.9.
15: Yar, good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag-transaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
5: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: Trentahin na!
3: GB99.9!
2: Trentahin na!

0: It's 11:10 a.m.
1: That time check was brought to you by
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
3: Med. Bakit Right Med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: QE 99.9. Your good vibes.

0: mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kasada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.

0: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Vibes,
1: GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!
6: Check your time. It is now 11:30 a.m. Time check brought to you by Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care. Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan RitePed. Kailangan RitePed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Ay, pisan-pisan.
11: Ah, pisan bakit?
10: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
11: Urma, pisan. Porma habol ko yung klasiko. Yeah.
10: Pero, di ko nahihinto.
12: Ayaw ko na.
13: Hala? Joke pala yun.
14: Busy? Pasang request naman po.
15: Hello po. Pwede pong mag-request?
14: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
16: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
17: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
16: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
17: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
16: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida.
18: The best request.
16: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
17: Request ka na!

0: Philippines Radio Station, GB 95.9, your good vibes.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano ito?
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: GV99.9, your good vibes.
7: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.
6: Sa bukid, dapat laging palaban.
7: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: GV 99.9.

0: GB99.9. Trentahin na tayo, mga kabay!
1: Trentahin na!
2: Trenta!
3: GB99.9!
2: Trentahin na!

0: GB99.9, your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Your most influential Good Vibes radio station, GB 99.9, your good.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Makano
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: Saan ginawa nito?
4: Awat muna!
3: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Rico yan.
3: Baka DJ Rico yan.
4: Baka DJ Rico yan.
1: Baka DJ Rico yan.
0: DJ Rico. Rico.
1: This is DJ Rico kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
5: Sa bukid, dapat laging palaban.
6: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Paregardeng! Paregardeng!
9: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
8: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
9: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
8: Pero, bulol ka!
9: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
10: DJ, pasang request naman po.
11: Hello po, pwede pong mag-request?
10: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
1: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
1: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
12: The best request!
0: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
1: Request ka na!

0: 99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right bed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Makano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: Kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
8: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB99.live
9: para sa good vibes na walang humpay
10: dito sa GB99.9.
9: Your good vibes. Masaya dito!

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
6: Uy! Baka Kiko yan!
4: Baka Kiko Barako yan!
7: Kiko! Kiko!
8: Kiko Barako!
9: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
10: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes!

0: don't call me up. GV99.9. Your good vibes.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0-43-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
5: Ay, pisan-pisan.
6: Ah, pisa, bakit?
5: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
6: Puro mapisan. Puro mahabol din yung class. Yeah.
5: Pero, di ko nahihinto.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun?
9: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga ka-vibes ninyo, pinamaboritong tambayan on air.
9: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opa ka-OA. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV99.9.
8: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: 99.9.
1: Yar, good vibes. It's 2:50 p.m.
2: That time check was brought to you by
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
4: Medicines. Bakit Right Med ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: G99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga kabayan sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA na. Mga kabayan, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes. Barkada Vibes.
6: This is Barkada Vibes.
7: Barkada Vibes.
8: Barkada Vibes.
1: Barkada Vibes.
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

safe while driving. Only here at GV 99.9, your goodbye.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
0: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Spreading the good vibes all over Southern Luzon. We are GV99.9. Your good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
6: Oras na sa buong kabloan ng Pilipinas, 6:21 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to all. Lalong-lalo na po, I just wanted to remind all of you na today ay Friday. Mga vibes, you're currently listening sa inyong pinamaboritong tambay na near its Berkada Vibes with DJ Robbie. At ngayon nga bang Friday night, I just wanted to ask you all, kung ano nga bang inyong plano this upcoming weekend? Yes, panahon na naman para tayo magpahinga. Well, kung si DJ Robbie ang tatarugin nyo, mga vibes, I would probably maglaro lang ako ng online games kasi nga medyo hook ako ngayon sa online games. Oo. Saka naman kung ano-ano nang nilalaro kong online games just to make myself busy. You know what I mean? Kasi alam niya mga ka-vibes, pero pag naglalaro din kasi ng online games, ay medyo imbes na mawala yung stress, yung game pa mismo yung nagbibigay sa'yo ng stress. All the gamers there would probably relate kay DJ Robbie na sinabi niyang hindi lamang po nakakawala ng stress ang mga online games, ito po ay nagbibigay din sa atin ng stress. At dahil nga tapos ng ating performative week, favorite word ko yung performative, mga ka-vibes. Kasi alam niyo naman, ang performative po kasi, if you don't know, it is about putting some effort in doing something. And ngayon nga pong era na to is very performative era by DJ Robbie and some of you guys for sure. Dahil nga, syempre, nandiyan yung work. We have to make effort din para magawa yung mga trabaho natin. And magawa ito nang hindi lamang magawa bagkos ito ay magagawa natin in the best of our ability for better result. Pero, if you're going to ask DJ Robbie, I don't think naman yung performative kasi is a bad thing. Diba? Nakakaroon lang siya ng bad connotation kasi people are trying to say na it's about pretending daw kasi you're doing so much effort just to be other people. Pero for me naman kasi, diba, if you can make an effort in a good thing naman, diba, kung ikaw ay magmimake ka ng effort for your future, for other people, magmimake ka ng effort para for your authenticity of yourself, okay lang yon, ka-vibes. Pero for me then, it's become deadly yung pagiging performative or putting a lot of effort yung sa pag-fake ng sarili mo. Kasi with the rise of social media, napakadami po kasing mga taong peke. Parang pinag-ugutan ka na DJ Robbie. Well, wala naman. Pero the reality is, marami naman talaga tayong sineshare, pinapost sa social media. It's just a facade to look good with other people o kaya naman sa ating mga netizens or sa ating followers. Kaya naman, I just wanted to ask you guys, ikaw ba ako umiinom ka ng matcha dahil gusto mo ng matcha or umiinom ka lang ng matcha para may ma-post ka sa social media? Diba? Ikaw ba ay talagang gusto mo ng running or gusto mo talaga mag-gym just because gusto mo na ng healthier lifestyle o baka naman nag-gym ka lang, nag-take care mo lang ang sarili mo dahil gusto mong mag-thirst trap doon sa ating online world? Those are the questions na kailangan niyong tanungin, mga ka-vibes. Kasi kung oo ang sagot niyo na nagpe-pretend lang kayo and making so much effort, probably nasa performative era na kayo. Pero this is a toxic performative era for you guys. Kaya naman, it's time to self-reflect ngayong Friday, mga ka-vibes. pag-isipan nyo yung mga ginagawa nyo sa buhay, and it's finally time na itigil na ang mga bagay na hindi naman dapat natin ginagawa. Okay lang tayo maging performative, but for the betterment of ourselves, mga ka-vibes. Anyways, mga ka-vibes, ngayon pong gabi ay wala pa rin. Oo, same format din tayo. Oo, may tanong tayo mamaya sa aking pagbabalik. Tapos I'll be asking questions for you guys. And kayo din naman, mag-share din kayo ng inyong thoughts, reactions, and comments tungkol sa ating pag-uusapan maya-maya lamang. Pero yun, bago yun mga ka-vibes, kung meron po kayong mga song requests, kung ano meron mang gusto kayong batiin dyan, o kung ano meron gusto nyo sabihin kay DJ Robbie, ay bukas na bukas po ang aming hotline number for you guys. It's 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. And speaking of your messages, mga ka-vibes, ayon dito kay 5501, sabi niya, request Morning, Noon, Night Time of Through the Night by Cyndi Lauper. Well, 5501, I'll do my best para ma-play itong song mong, itong song request mo. Pero bago yun, mga ka-vibes, i-play muna natin itong sunod na awitin. This is Solo by Clean Bandit. Once again, this is DJ Robbie, only here GV99.9. Your good vibes.

0: so long.
1: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
10: Alam mo ba MLMC, Mommy?
11: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
9: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
13: More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
14: Barangay Marawi.
12: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
13: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
15: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
16: Oo, ayaw ko na.
17: Hala, joke pala yun.
12: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
18: I have sipon, I have body pain.
19: Pwedeng flu!
20: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
21: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
15: Ha? Bakit?
1: Bakit? Dahil may magbabalik na. At he's here to stay for good. As in, good vibes.
15: Ay siya, sino ganyan?
1: Si DJ Ronnie.
23: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
15: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
1: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes!

0: falling.
1: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Maligayang pagbabalik mga ka-vibes sa aking pong programa. This is still Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa pangkabluan ng Pilipinas, 6:41 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to all of our listeners right now, and especially para sa ating mga ka-vibes na papauwi na galing eskwelahan at trabaho. Yes, you deserve a well-deserved rest. So, sabar dandan. Anyways, mga ka-vibes, ngayon nga pong Friday night, sana kayo ay masaya. Oo, sana kapiling nyo yung mga taong nagpapasaya sa inyo. And syempre, sana hawak nyo or nasa inyo pa rin yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo. At dahil nga gusto kong masaya kayong lahat at punong-puno ng good vibes ang inyong mga puso, ang atin pong pag-uusapan for tonight's program ay ang atin pong question of the night, which is, ano o sino ang nagpapasaya sa iyo? Inuulit ko mga ka-vibes, ano o sino ang nagpapasaya sa iyo? Yan po ang ating katanungan for tonight's program at yan din po ang ating pag-uusapan para sa gabing ito mga ka-vibes. Kaya naman kung gusto nyo makasama ako sa ating huntahan, kung ano man, sa chismisan, o kung ano man tawag nyo dito, oo. Ay maaari po kayong mag-iwan ng inyong mensahe at sagutin ang ating question of the night sa atin pong hotline number. It's 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9FM. At mga ka-vibes, maaari din po kayo mag-iwan ng inyong mensahe through our online streaming platform. Opo, sa pamagitan nyo po ng pagbisita sa GV99.9FM, ay makikita nyo doon ang aming pin post na nakalagay ang isang link na kung saan pipindutin nyo na lamang mga ka-vibes at mapapakinggan nyo na ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7. Kaya naman, ano pa ba ang hinihintay nyo mga ka-vibes? Magpadala na kayo ng messages sa akin. Pero mga ka-vibes, kung ayaw nyo naman magpadala ng message, tapos gusto nyo nang may makausap, ay bukas na bukas rin po ang aming hotline number at messenger para dyan. Alam nyo kung bakit. Dahil nga, maghapon nang walang nakausap si DJ Robbie. Kagaya na itong sabi ni 8114. Sabi niya, hi best friend. Si 8114. Para miss ko itong si 8114. Medyo, hindi na siya ganun ka-active ha. Sabi niya, good PM DJ Robbie. Parang ikaw na lang ang natirang masipag pumasok. Exactly, to be exact. Kaya naman po, sina-shoutout po natin ang ating mga DJ. Shoutout po kay DJ Honey. Pumasok ka daw, DJ Honey. Oo. Anyways, mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik, inuulit ko po, ay sisimulan na po natin ang ating usapan. Hayaan na natin ang mga wala dito at bahala sila sa buhay nila. Mukhang mga pera na sila. Kaya naman ang ating sunod na awitin, ito po ang awitin ni Zia Kizan na ako na lang muli. Ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kaplungan ng Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Good vibes evening to each and every one of us. Oo, and happy Friday evening po sa ating lahat. Yes, tapos na naman ang ating performative week. At panahon na tayo para magnilay-nilay at magpahinga sa ating mga kama. Yes, naman. At ngayong araw nga po mga ka-vibes, or ngayong gabi mga ka-vibes, ang ating pong pinag-uusapan ay usapan na nagpapasaya sa atin. Aww. Dahil ang ating question of the night, ano o sino ang nagpapasaya sa iyo? Kaya naman mga ka-vibes, para sa inyong mga kasagutan, bukas na bukas pa rin po ang ating hotline number para dyan. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, ito po ay GV99.9 FM. And speaking of your messages mga ka-vibes, let's read some of them. Okay naman. Ayun naman dito sa aking ka-vibes, sabi niya, ang nagpapasaya po sa akin, DJ, ay ang aking pamilya. Sila ang pahinga ko sa bawat pagod at problema. Exactly, to be exact. Well, most of us naman siguro mga ka-vibes, na pamilya talaga natin ang nagpapasaya at nagpapangiti sa atin. Alam nyo, one time, kumain ako sa labas kasama ng parents ko. And usually naman talaga, since sila may pera, sila yung nandilibre sa akin. Pero ginawa ko one time, nagulat sila na ako ang nagbayad ng bill. Finally, may pambayad na si DJ Robin, may panlibre sa kanyang family. At doon ko na-realize or doon ko naintindihan yung sinasabi ng matatanda na okay lang na kumain kayo, busog na ako pag nakikita ko yung busog kayo, or something in that sense. Gets nyo ako na okay lang na mabusog sila kahit hindi na ako kumain, pero in a perspective na nakikita ko yung

gumagaan na agad ang pakiramdam ko. Alam niyo mga ka-vibes, kung hindi naman maayos ang inyong relasyon ng inyong pamilya, talaga namang meron at meron tayong mga kaibigan, totoong kaibigan na magpapasaya at magpapaligaya sa atin. Kasi imagine din naman mga ka-vibes, sila usually yung mga taong nasa same age natin, diba? Sila yung tipo ng tao na kung saan maiintindihan tayo in a certain extent. At kapag hindi maayos ang relasyon sa ating pamilya, diba? Or may pagkakatampuhan, hindi pagkakaunawaan, saan tayo tumatakbo? Sa ating mga kaibigan. Ibibigay ng pamilya natin yung saya na meron, yung saya ng puso natin. Pero, iba rin naman kasi mga ka-vibes ang binibigay na saya ng ating mga kaibigan. Okay, let's move on. Ayon naman dito kay, sino to? 8114. Sabi niya, good PM DJ Robby. Ang nagpapasaya sa akin ay yung mga taong masayahin. Siyempre, ang mga DJ ng GV. Siyempre naman. Maraming salamat 8114. Namiss na kita, best friend ha. And true legit, mga ka-vibes, kung gusto nyong sumaya, lumigaya ang inyong buhay, humanap ka ng DJ ng GV 99.9 at kami nang bahala sa good vibes nyo 24/7. Oo, I promise you guys, kapag kayo ay tumutok sa amin pong online streaming platform, 24/7 na po ang good vibes at kulitan kasama ng inyong mga pinakapaboritong DJs. Ito po ay GV99.live. Yan po ang aming online streaming platform. Anyways, mga vibes, kung gusto niyo pong sumama sa kwentuhan, ay maaari po kayong mag-iwan ng inyong mensahe sa amin pong hotline number. Ito po ay 0926079870. O kaya naman sa ating official Facebook account, kayo mag-message. Ito po ay GV99.9FM. At mamaya po sa aking pagbabalik, ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. And syempre, babasahin ko po ang lahat ng inyong mga mensahe, song requests o kung ano man ang gusto niyong sabihin kay DJ Robby. Pero bago yung magbalik, tugtugan na po muna tayo mga ka-vibes ng ating sunod na awitin. This is Where Is My Husband by Ray. Once again, ako po si DJ Robby, GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
8: You are listening to DJ Robbie.
9: Oras na sa Boca Buloan ng Pilipinas, 7:24 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, happy Friday evening po sa ating lahat. Oo. Dahil bukas, most of us ay wala na namang pasok. Yes, makakapagpahinga na tayo. Ang ating namimiss sa mga kama. Yes, tanggalin na natin ating mga stressors. Kung ang stressor nyo ay ang inyong mga kaibigan, tanggalin nyo na yung kaibigan nyo yan. I-FO nyo na yan. Dahil mas importante ang inyong mental health, ladies and gentlemen. Kaya naman, go for it. Go na tayo sa ating world peace. Over naman sa world peace. Anyway, sa kanila po pinag-uusapan for tonight's program ay ang ating pong question of the night. Ano nga ba o sino ang nagpapasaya sa'yo, ka-vibes? Okay, let's read some of your answers. Ayon dito, sabi niya, yung partner ko, isang message lang niya ng good morning o good night. Good mood na ako agad.
10: Uy, sana all!
9: Ay, di sana all. Ikaw na ang anak ng Diyos, kami nang hindi. Pero sa lahat nga ng ating mga ka-vibes na in love ngayon, sana stay in love, stay strong sa inyong mga relasyon. Sana magtagal pa kayong maglokohan. At sana hindi na kayo maghiwalay. O, oh, diba? Okay, sabi rin dito, alagang aso o pusa. Hindi sila nagsasalita pero ramdam mo ang kanilang pagmamahal. Actually, mas nakakatakot kapag nagsalita sila. Kaya okay na lang na hindi sila nagsasalita, mga ka-vibes. At yun nga naman sa ating mga fur parents dyan. I know, makakarelate kayo sa ating ka-vibes sender na ito na aso o pusa ay yung kanilang mga pets ang nagpapasaya sa kanila. Imagine, after this long and tiring week or this long and tiring day, uuwi kayo at sasalubungin kayo ng inyong mga pet. Sabi nila, marami daw sa mga Pilipino ang ayaw ng magkaanak. Pero kapag hayop naman, di ba? Yun na lamang po ang gagawin natin at ituturing natin bilang ano. Kasi mas less ang gastos sa kanila. Wala silang tuition fee. Okay, sabi naman dito, masarap na pagkain.
11: Oh, yeah.
9: Hindi rin nakaayos lahat ng aking problema, pero ito po ay malaking tulong sa akin, DJ. Alam niyo mga ka-vibes, true legit na yan. Kaya naman sa mga oras na ito, kumain na kayo dyan ng mga masasarap na pagkain na gusto niyong kainin. Go for it na. Mag-cheat day na kayo. Diba? Hayaan nyo na yung mga diet-diet, omad-omad, no rice diet, walang ganyan. Mag-cheat day na, mag-cheat day, deserve mo yan, ka-vibes, after ng mga paghihirap mo this week. Hindi ka naman tataba sa isang pagkain lamang ng ano, ng lechon o crispy pata, diba? Pero mga ka-vibes, alam niyo ba yung pagkain po natin, ang masasarap na pagkain ay nakakapag-boost ng ating happy hormones. Happy hormones o tinatawag nating dopamine. Kaya naman, kapag tayo kumakain, nawawala yung ating stress. Kaya meron din tayong tinatawag na stress eating. Kasi nga, every time na kumakain tayo, medyo nag-ease up yung ating nararamdaman or yung ating iniisip ng mga stress and anxiety. Kaya naman mga ka-vibes, ano ba ang inyong mga pinakapaborito ang pagkain? Please let me know. At sagutin niyo po ang ating question of the night na ano o sino ang nagpapasaya sa iyo? Para sa inyong mga kasagutan ay bukas na bukas pa rin po ang ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account kayo mag-message. Ito po ay GV99.9FM. At sa akin pong pagbabalik ay babasahin ko po lahat ng yan. Pero bago yun, magbalik tugtugan na po muna tayo mga ka-vibes at ang ating sunod na awitin. This is Mga Sarili Malambing by Christine. Once again, ako po si DJ Robbie.

0: GV 99.9.
1: Yoy, good vibes.
2: Bakit right pad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Choy, payag ka. May kapangyarihan ka na kuryente.
13: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
12: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
14: Ayaw ka na.
15: Wala, joke pala yun.
16: Wow, Sabado na!
15: Wow, gusto ko to.
16: Ay siya, ganado na naman ako.
10: Talagang ganado ka dito. Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
17: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
10: Mula sa may init na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
17: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
10: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
15: Sabado,
10: Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
17: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
10: Ganado ka dito.
18: Yeah. BP Records.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito.
7: Sa bukid, dapat laging palaban.
8: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: It is now 7:40 in the evening. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Frankie yan.
3: Baka DJ Frankie yarn.
4: Baka DJ Frankie yan.
5: Baka DJ Frankie yan.
6: DJ Frankie!
7: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
8: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes.
9: Sa bukid, dapat laging palaban.
10: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
11: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: GV99.9. Your Good Vibes. You are listening to DJ Robbie.
13: Mga ka-vibes, isa na naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwalat dito po sa Barkada Confessions. At para sa gabing ito, ang ating Barkada Confessions ay mula sa ating GV sender na si Nestor. Kaya naman hanina at pakinggan ang kanyang istorya. Tawagin niyo na lang po akong Nestor. 38 years old at may pamilya. Sumulat po ako dahil may matinding tensyon sa amin ng aking misis ngayon. Nagkakaproblema po sa pinapasukan kong kumpanya dahil sa mga unfair labor practices at bawas benepisyo. Dahil dito, napaplano ang union namin na maglunsad ng malaking rally. Gustong-gusto kong sumama dahil ramdam ko ang hirap ng mga kasamahan ko at gusto kong ipaglaman ang aming karapatan. Kaya lang, mahigpit na humahad lang ang misis ko. Natatakot siya na baka mapag-initan ako ng management at matanggal sa trabaho. Ang katwiran niya, napakahirap maghanap ng trabaho ngayon. At paano na lang daw ang mga bata kung mawalan ako ng sweldo? Naiintindihan ko ang takot niya. Pero inuusig din ang konsensya ko na manahimik lang habang ang iba ay lumalaban para sa kapakanan naming lahat. DJ Robbie, mga ka-vibes, ano po ba ang dapat kong piliin? Ang seguridad ng pamilya ko o paninindigan kasama ng mga katrabaho ko? Nagmamahal, Nestor. Well, Nestor, ang problema mo ay hindi lang usapin ng trabaho. Ito ay pagsubok sa pagbabalanse ng iyong prinsipyo at ng iyong tungkulin bilang haligi ng tahanan. Marangal ang kagustuhan mong makisama sa iyong mga katrabaho. Pero huwag mong sisihin ang iyong misis. Ang takot niya ay hindi dahil iba ang prinsipyo niya, kung hindi dahil sa lalim ng pagmamahal niya sa inyong pamilya. Sa hirap ng buhay ngayon, ang mawalan ng hanap buhay ay isang malaking krisis para sa mga bata. Pamilya ang iyong unang responsibilidad. Gabayan ka nawa ng may kapal. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga ka-vibes, yan po ang istorya ng buhay ni Nestor. Ano ba ang inyong masasabi? Ito po ay maaari niyong isend sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account na GV99.9 FM. po ay akin niyang babasahin. Pero bago yun mga ka-vibes, pagbalik tugtugan na po muna tayo. This is Kalabastangan by Feeder Karma.
0: Sambayin ang ngalan mo.
13: Once again, muli ako si DJ Robbie.
0: Para mabuhay abang buhay sa puso't isipan mo.
13: All here GV 99.9.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
4: Uy, pare, magandang umaga.
5: Pare, magandang umaga.
4: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
5: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
4: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
6: Ayaw ka na.
7: Ala, joke pala yun.
8: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
9: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
10: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
11: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ang lies?
12: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero mas mali?
13: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
4: Eh, di makijam with DJ Yeah.
8: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work.
4: Dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
8: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapag-yuray na kayo.
4: Sa programang, ang tanong.
8: Ala eh, paano?
4: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
8: Only at your number one good vibe station, GB 97.9. Your good vibe.
7: Paano nga yun?

0: That song is brought to you by
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Bakit RitePed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
11: Mga ka-vibes, welcome sa inyong pinapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, oras na sa Buong Kabloan, Pilipinas, 8:38 in the evening, Philippine Standard Time. Kaya naman mga ka-vibes, panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumutok rin na pangalas sa isang hanggang ngayon mag-aalas 9 ng gabi, sa Lunes bumalay, makakasama niyo muli si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. Ito po ay Barkada Vibes with DJ Robbie. Same station, same time slot, 6 p.m. to 9 p.m. Kaya naman, kita kids, mga ka-vibes. Kaya naman, this upcoming weekends, mga ka-vibes, sana ay punong-puno tayo ng saya at good vibes. Sana I'm imparting you na sana tayo ay puro saya lamang. Oo, kung tayo ay malungkot, tandaan po natin na lahat ng problema natin ay may solusyon. At kung wala naman yung solusyon, huwag mo na palang problemahin yan kung wala naman palang solusyon. Oo. Anyways, mga ka-vibes, more my bye-bye song. Ito po ang awiting The Day You Said Goodnight by Hill. Once again, this is DJ Robbie saying goodnight and have a great weekend.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Dito sa GV99.9,
4: your good vibes. Masaya dito.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh, karambola, karambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
5: Ay, namumuro na ako!
4: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng B! 30! 30 anos na! Uy, bingo!
5: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
6: Ay pagkakatindi.
4: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
7: This is DJ Frank.
8: This is DJ Chico
9: Marraco. Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
7: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
5: 30 anyos na tayo.
9: Mga vibes, 30
8: anyos. GV99.9.
7: This is GV99.9.
4: GV99.9. Trentahin na!

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
5: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Dito sa GV99.9,
7: your good vibes. Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes. Hey.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na?
4: In fairness, hindi halata.
5: Ay pagkakatindi,
2: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
6: This is DJ Frank.
7: This is DJ Chico Marraco.
8: Ako po si DJ Robbie.
2: 30 taon ng masayang kwentuhan.
9: Always reminding you that every gising is a blessing.
2: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
8: Mga vibes, 30
9: GV99.9.
6: This is GV99.9.
2: GV99.9. Trentahin na!

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta.
3: GB99.9.
1: Rentahin na.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Everybody get up.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: sexy and I know it.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV999.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5

0: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Vibes,
1: GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Thank you, DJ.
1: Trentahe na kami!
2: GB99.9 Trentahe na tayo, mga kabay!
3: Trentahe na!
4: Trenta!
5: GB99.9
4: Trentahe na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

tubig. Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nga ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

maging protektodo sa panahon ng El Niño. Ang El Niño ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Niño. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Niño. Tandaan, sa panahon ng El Niño, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV 99.9.
1: Your good vibes. Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GB99.

0: Yo. Good morning, Southern Luzon. Dito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y. Ngayon pong Sabado, born on the 4th of July. Magandang umaga po sa lahat ng mga born on the 4th of July, di ba? At sana'y ready na kayo na makipagkwentuhan sa amin hanggang alas 9 ng umaga. Nagmamadaling umaga. Oo nga, bilis ng oras, no? Bakit nga ba pagka ikaw ay yung gang magsisimula pa lang ng araw, no? Parang ang bilis-bilis ng mga bagay-bagay, ha? Gaya kanina, ano pa kinagising? Ako nagising ho ako ng siguro alas 4. Oh. Tapos mamayang konti, alas 5 na. Ba't ganun? Dapat hindi alas 5 yung sunod sa alas 4. Ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y. At kasama na po si Jessa, mayamayang konti. Inaayos lang ho namin ni JP ang ating mga bagay-bagay din eh. Ano? Ito ho ang ating back-to-back huntahan, ang inyong official weekend date. Dapat wala kayong ibang kadate sa radio tuwing ganitong Sabado at Linggo kung hindi kami ni Miss Jessa.
1: Hindi ha?
0: Totoo yan. O, ano ka? Anong hindi totoo?
2: Wow naman!
0: Baka gusto mong halik. Baka gusto mong halikan kita. Sige, anong hindi totoo? Tumigil-tigil ka. Agang-aga. Ito po ang inyong back-to-back huntahan. At sana po ay kayo ay ready and alive. Okay lang po yung nakahiga muna kayo. Mamaya na kayo bumangon. Enjoy nyo muna yung mga ikikwento namin ni Miss Jess sa mamaya. At ba't pwede na kayong mag-text sa amin? Pwede na kayong magparamdam. Lalo yung mga nasa Facebook Live natin, pwedeng-pwede na po kayong mag-chat ng inyong mga messages, ng inyong mga pagbati. At kayo po ay malugod naming babatiin. Yan, ha? So, dyan lang po kayo sapagkat nandito lang kami hanggang 9 o'clock in the morning bago si Joey Boy ay si DJ Ronnie muna. Diba? Saturday and Sunday dito po sa inyong Good Vibes GV 99.9. At eto na po, humahabol, nagmamadali, humihingal. Pero nandito na ho kasama natin ang maganda, ang mabait, ang mahinhin, at mapagkakatiwalaan, sabi niya. Totoo ba yan?
3: Ha? Yes.
0: Okay.
3: Po.
0: Si Miss
3: Jessa.
0: Ayan. Oh, good morning, Miss Jessa. Yeah.
3: Magandang araw po, ka-vibes.
0: Bakit parang inaantok? Inaantok ka pa?
3: Medyo po.
0: Oh, okay lang, ano. Okay lang, medyo alive. So, di ba? Kumusta ang linggo mo, Miss Jessa? Anong pinakatampok na nangyari sa inyong weekend?
3: Ayun, sinulit ko lang po ang mga araw ko kasi next week wala na akong pahinga.
0: Oh, magaling naman eh. Kahirap naman ang puro kapahinga, di ba?
3: Siyempre po, 1 month na po ang pahinga.
0: Kaya nga, tama na yun ba? Eh? Kaya dapat pagka yung ganyang mga ganitong panahon, hindi na okay lang namang pahinga, pero yung tamang pahinga lamang, di ba?
3: Yes.
0: Siyempre kasama natin sa on the side ay si DJ Moises na nasa ibaba po at nagbabantay kung mayroong magagandang dalaga dyan po sa baba. So good morning DJ Moises and lahat po. And of course, andito na rin si Papa Red, si Manong Pula. Kasama na ho natin agang-aga rin. And of course, si JP nandito na rin. Sa ngalan po ni Station Manager Henry o DJ David. Of course, ang aming program director, si Director Kiko. Ang aming bohemiyong technician, si JP. Tama ba? JP, oh. Ha? JP or mas kilala sa tawag na Papa P. Yan. Oh, hindi ko po alam kung ano yung P niya. Bahala na kayo. Pwedeng puro mga romantic songs. Pwedeng palaging gising. Ayan. Basta si Papa P. Dito lang ho yan yung dito lang ho niya yan mapapakinggan dito sa amin sa GV 99.9. So ano bang meron tayo ngayon Sabadong ito, Miss J? Anong ating pwedeng maihandog sa ating mga tagapakinig na maagang gumising ngayong umaga?
3: Meron po tayong mga balita. Apat na balita.
0: Dami ha, daming balita yan. Apat.
3: Oh, yes po.
0: Gawin na natin lima para sarado.

0: Okay, tapos? Okay, tapos mga kwento. Sabi niya, ano pa? Ano pa? Eh, ako sa'yo. Siyempre, pwede silang mag-text sa atin, Miss Jess. Ang ating text line number ay...
1: 0926-079-8708.
0: Yun. Okay. So, uulitin natin. Pakiulit natin, Miss J.
1: 0926-079-8708.
0: Yun. Maagang pagbati ho ang ating ipinaabot sa ating mga kaibigan sa Philippine Chamber of Massage Industry for the Visually Impaired. Gamiting natin sila kahapon. Ha, nandun tayo kahapon sa Lancaster. Alam mo kung saan yung Lancaster?
1: Hindi po.
0: Hindi ko nga rin, hindi. Sa May Cavite yun.
1: Oh.
0: Oo, nasa Cavite kami kahapon. At kasama ko si Playboy Dennis. And doon kami kila sa bahay ni Ariel. Ha? Ni Sir Ariel Chan. Kasama ang kanyang magandang may bahay, si Ma'am Doris. At ang kanilang mga anak na si dalawang magagandang babaeng anak ni ni Sir Ariel. Ayan. Siyempre, nandun si Tess Mendoza, nandun si Lorna, nandun si Jerry, nandun si June Cordell, Simon Munoz, siyempre si Dennis Reyes nando doon. Sino pa bang nalimutan ako? I-chat nyo nga sa akin kung sino pa nalimutan ko. At sasama ho sila sa atin ngayong umaga hanggang alas 9 na umaga sa ating kwentuhan dito sa inyong back-to-back-to-back huntahan. Kayo ang aming kabak-tubak, kaya huwag kalimutang mag-text sa amin. Ang ating text line, Miss Jess, ha?
1: 0926-079-8708.
0: Okay, at ang tanong po namin sa inyo, ito po'y dalawang araw nating pag-uusapan. Sapagat alam mo, Ma'am J, ginimbal ang buong Pilipinas. Pakilakas mga konti, Papa Pito, ang ating microphone. Yeah. Hindi ko marinig yung sarili ko. Tulad ng sinabi, yan, I love you, Papa P. Gusto ko yan. Yan, ganyang kalakas. Di ba? Yan. Thank you. Ginimbal ho ang buong Pilipinas ng isang nakawiwindang first time in the Philippines history of education na may mga namaril na mga kabataan. Ha? Ito, alam ko, gasgas na sa inyo, pero ito ho'y mananatili sa...
2: Ayaw ko na.
0: Ito ho'y mananatili. Mamaya ka na mag-ingay. Ay, kay namumuro ka na sa akin, ha?
2: What?
0: What? First time ho na ano, first time na nangyari sa school system ng Pilipinas, itong nangyaring barilan. Ang namarila isang 14 anyos at isang 15 anyos. Ha? At sila po ngayon ay nakalagak na. Ayaw gamitin, mali daw pong gamitin yung nakaditine o nakakulong. Kundi, nakalagak na po sa Bahay Pag-asa. Ang Bahay Pag-asa ay isa pong sentro na pinatatakbo o mga sentro na pinatatakbo ng Department of Social Welfare and Development. Tulad po ng dito sa Batangas, meron tayo niyan sa Bulbok, Batangas City. Yan ho'y sa probinsya. Hindi ko lang po alam, Mrs. Lerma Lailo, kung dito sa City of Lipa, meron din kayong Bahay Pag-asa. Meron dito, ang alam ko, nung panahon ni Mayor Sabile, yung bahay ni Kuya. Pero sa mga drug addicts yun eh. Nung panahon ni Digong Addict, nung panahon ni Presidente Duterte, dun sa Bahay Pag... Meron ng Lipa dito sa Bahay ni Kuya tawag, no? Pero ang probinsya, meron ho ang Kapitolyo ng Batangas na Bahay Pag-asa dyan sa May Bulbok. Kayo ho ba sa mga lugar ninyo, pakishare nyo nga po sa amin, sa mga kahuntahan namin, dyan ho ba sa mga lugar ninyo, meron ding Bahay Pag-asa? Meron din ho ba sa lugar ninyo? Basically, ang Bahay Pag-asa po ay isang sa tahanan na kung saan binibigyan ng rehabilitasyon ang mga batang nagkasala sa batas sa maagang panahon, o children in conflict with the law. Kaya po sinasabing in conflict with the law kasi dito sa atin sa Pilipinas, 15 taon ang pinakamababang taon na pag ikay gumawa ng krimen at ikay 7 taon hanggang 15 taon, hindi ka pa makukulong. Hindi pa. Ha? Kasi kailangan, makinig ka muna, Papa P, Kasi may kailangang pagdaanan, may kailangang rehabilitasyon ng pagdaanan. Ngayon, mamaya natin itutuloy. Kasi sinisenya sana ako ni Papa P. Okay lang yan, Papa P. Love pa rin kita.
1: Pero,
0: po ang tanong natin sa inyo, ano ho ba ang dapat para manatiling secure ang ating mga paaralan? At ano ang dapat mangyari sa mga estudyanteng umaabuso ng bubuli? Oh, maraming bullying ngayon. Ikaw ba, Miss J, na bullying?
2: Ayaw na.
1: Mamaya. Simpleng ano lang po.
0: Mamaya, pagkwentuhan natin yan. Samantala, ito po ang inyong back-to-back kontahan, kasama po ang buong pangkat ng back-to-back kontahan. Nabanggit na namin kung sino. Pero ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y. Kasama po si Miss
1: Jessa.
0: Alright, ito po ang GV99.9, ang nag-iisang Good Vibes Radio Station. 30 na kami.

0: Vibes Station, Jimmy 99.9, your good vibes.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, Mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
7: More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travel Worthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travel Worthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mark, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa Five.
9: Paregardain! Paregardain!
10: Ay, parang Efren, andyan ka pala.
9: Payag ka, ikay magaling kumanta.
10: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
9: Pero, bulol ka.
10: Ayaw ko na.
11: Hala? Joke pala yun?
12: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
13: Ha? Bakit?
12: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, Good Vibes!
13: Ay siya, sino gayan?
12: Si DJ Ronnie!
14: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
15: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
12: Ay siya na nga! Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo! Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to Back Huntahan with DJ Ronnie! Dito lang! Sa GV99.9, your good vibes!
16: Alright! Tuloy-tuloy po tayo sa ating pagtatanghal ngayong morning, sa ating kwentuhan ngayong morning. Ito po ang inyong back-to-back huntahan. Kasama po si, parang iisa lang ang headphone na natin. No? Iisang side lang. Oh. Anyway, hoy, yan. Kasama po si Miss
17: Yasa.
16: Yan. Okay. So tulad po ng sinabi namin kanina ay may mga headlines po, may mga balita tayong papasadahan this morning. Pero bago po yung mga balita ni Miss Jessa ay balikan din po natin ngayong Linggo na nagkaroon po ng tatlong araw na rally ang Iglesia ni Cristo. Oo. Marami pong nagulat. Marami nagulat bakit ika niya sumali ang Iglesia ni Cristo sa issue ng gobyerno. Ayan. Magandang pag-usapan din yan mamaya, di ba? At pagkatapos po ng yung unang araw, sinorpresa nila eh. Sinorpresa nila yung mga kapulisan, di ba? Mga commuters. At tinatayang milyong tao ang naabala at naistorbo nitong mga magagaling na miyembro ng Iglesia ni Cristo na nag-rally sa EDSA, sa White Plain. Dahil daw po sa selective justice na umano'y pinaiiral sa kaso ni Senador Marcoleta. Kasi po si Senador Marcoleta ay sinampahan ng kasong pandarambong of plunder. Ang plunder po ay isang krimen sa ilalim ng ating mga batas sa Pilipinas na kung saan po ay kung ang halaga ay tumaas sa 50 milyong piso ay yun po ay kinukonsiderang pandarambong sa mga Pilipino o sa kaban ng bansa. Si Senator Marcoleta po ay sinasabing ano? Senator Marcoleta, ikaw DJ Ronnie, ayusin mo yung sinasabi mo. Anong Marcoleta? Nakolekta na nga niya yung 75 million pesos kaya siya sinampahan ng kasong plunder. Ito ho ngayon ang inalmahan ng kanyang relihiyon na Iglesia ni Cristo. Alam po ninyo, ang Iglesia ni Cristo ay isa sa mga maimpluwensyang relihiyon na direktang nag-iendorso ng mga kandidatong politikal dito sa Pilipinas. Taliwas sa hindi pag-iendorso ng iba pang malalaking relihiyon tulad ng Romano Katoliko at mga simbahang Protestante at Muslim sa Pilipinas. Tanging ang Iglesia ni Cristo lamang po ang isang relihiyon na nag-iendorso at pinipilit. hindi naman pinipilit DJ Ronnie, ang tawag nga nila ay kaisa. Ayan. Sa ilalim ng doktrinang kaisa. Kasi ang sinasabi ho nila, pag kayo daw isang relihiyon, isang komunidad, kailangan ko anong sabihin ng ministro ay susunod ang miyembro. Pero alam po ninyo, hindi ho yan ang tunay na Kristyanismo, ha? Hindi ho diktador ang Panginoong Hesukristo, maniwala kayo. Ang Panginoong kung may nirerespeto ang Diyos, o ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, kung may nirerespeto ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga nilikha, ay ang karapatang pumili, the freedom of choice na nilalabag po ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung naghahanap kayo ng tunay na reliyon at dinidiktahan kayo ng inyong ministro o pastor na ito ang gawin mo, tumulong ka sa ilog o kaya ay kumain ka ng lason, aba hindi tunay na reliyon po yon. Yung pagdidikta sa miyembro ng kung sinong iboboto, yan po ay parang sinasabing uminom ka ng lason. Ano? Ay yan po hindi ginagawa ng Romano Katoliko, hindi po yung ginagawa ng mga Protestanting simbahan, hindi po yung ginagawa ng mga Muslim religion sa Pilipinas. Kaya ito po ngayon sa pananaw ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay naapi itong si Senator Rodante Marcoleta Kaya sila po ay nag-rally ng tatlong araw ng abala ng milyong-milyong tao. Oo, hindi nagsabi, hindi humingi ng permit sa Pilipinas, sa pamahalaang gobyerno ng Quezon City. Nanurpresa. Nagulat ang marami. Sabi nga ni Papa Red, ni Manong Pula dito sa amin, yung aming supremo dito sa GV 99.9. Eh, oo nga, DJ Ronnie, alam mo, meron nga doon isang hinarang, yung bus ng Iglesia ni Cristo, na yung driver ng bus ng Iglesia ni Cristo, eh, manganak yata yung pobreng babae. Hinarang, hindi pinadaan. So, napilitang humanap ng ibang daan yung driver ng ambulansya na may sakay na emergency pasyente. So isa lang ho yun sa mga pinsala, sa mga abala na ginawa po ng Iglesia ni Cristo dahil lamang sa pagsasabi sa atin na si Senador Marcoleta daw ay biktima ng selective justice. Ibig sabihin, ano bang ibig sabihin ng selective justice? Yung pinipili, siya ay parang inaapi, pinoprosecute, ina-isolate si Senador Marcoleta dahil daw sa siya ay malakas na kritiko ng Administrasyong Marcos. At maliwanag na naman na si Senador Marcoleta kasama ni Robin Padilla at ni Senator Bongo at ni mamamatay tao ayon sa akusasyon sa kanya na si Senator Bato de la Rosa, eh sila po ay kuhan. Sila ay mga diehard Duterte. Sabi nga po ni Senador Robin Hood Padilla, katayin man daw ho siya, ang dugong dadaloy daw sa kanya, Miss Jessa, ay dugo ni digong. Diba? Ganon po siya, kapanatiko, kasarado ang utak pagdating kay dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte. Ha? At sinasabi niya na kaya daw siya nanalong senador dahil daw sa kanyang amo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun, diba? Kung nakalimutan nyo na po, itong si Senator Robin Padilla, siya po yung nagbigay ng magandang paliwanag sa salitang force majeure. Ayan. Alam mo Miss Jessa, yung force majeure?
13: No po.
16: Yung force majeure, Ayan. Oh. Sige nga, mga listeners, ano yung force majeure? Sa inyong definisyon, ano yung force majeure? Ha? Tama ba si Senator Padilla sa kanyang itinuro sa tao na ang force majeure daw ay tulad ng gera sa Iran? Yan, force majeure daw yun. Hindi ko ba naman maintindihan dito sa ating mga senador, ang sinasabi ho ng pag-aaral ng mga advocacy groups on budget utilization, eh gumagastos daw po ng hindi bababa sa 5 milyong piso araw-araw ang Senado. Pwera po yung Kongreso doon, ha? Araw-araw. Sa operasyon ng Senado, 5 milyon piso araw-araw. Eh yun naman pala, ba't hindi makakuha ng mga matitinong legal staff itong si Senator Robin Hood Padilla? At isinasama pa niya sa kanyang pagiging eng-eng, tayong mga Pilipino. Diba? Pwede naman siyang kumuha ng kanyang mga mahuhusay na research staff. Ang laki ng sweldo. 300,000 daw kada araw po ang ginagastos ng kada senador. Sabi sa pag-aaral, hindi ko po alam kung ito ay batay po sa mga lumabas na figure sa social media, di ba? Pwede naman natin itanong yan sa Senate Finance Department kung totoo nga yun. But ang punto ho natin dito is nag-rally ang Iglesia ni Cristo dahil po sa kanilang perception na si Senator Marcoleta ay inape at patuloy na inaape ng gobyernong Marcos sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso para hindi siya makasali sa Blue Ribbon Committee na naglilitis ng mga corruption sa flood control rackets, di ba? Sa flood control projects. At nang hindi siya makaparticipate sa impeachment na magsisimula sa Lunes. Kaya daw inaapi si Senator Marcoleta, ay kaya ang sabi ng mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo ay mag-rally tayo, mang-abala tayo ng tao, perwisyohin natin sila upang ipaalam natin sa gobyernong Marcos na inaapi nila ang ating kapatid na si Senator Marcoleta. Wow! Wow, di ba? Ilan? 1 minutes? Di ba? So, Ang tanong ko lang po, kung talagang inaapi si Senator Marcoleta, bakit niyo papakialman? Eh, issue ho ng gobyerno 'yon at ni Marcoleta eh. Kayang-kaya po ni Marcoleta na ipagtanggol ang kanyang sarili. Tumanggap nga ng 75 million, inamin naman niya 'yan eh. Tumanggap siya ng 75 million. Oh, edi kayang-kaya niyang kumuha ng 10 magagaling na abogado para siya ipagtanggol. Ibig sabihin, hindi po kailangang ipangalanda ka ng relihiyon na Iglesia ni Cristo na kayo ay malakas at kayo ay ma-impluensya, kaya pinipilit yung impluensyahan ang sistemang katarungan sa Pilipinas sa pagsasabing inapi si Marcoleta na wala namang pumbatayan. Hindi pa nga nagsisimula yung basketball, sabi nyo talo na agad. Oh, yan po ang mga isa sa mga hindi natin maintindihan sa ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Yan po'y karapatan ninyo, wala akong problema dyan. Sinasabi lang ho namin, huwag kayong mang-abala ng tao kung gagawin nyo po yan. At saka sana naman po, kung ilalagay po ninyo sa center stage ang pangalan ng Iglesia, ng inyong relihiyon na Iglesia ni Cristo, aba ay isipin naman po ninyo yung mga miyembro ninyo na hindi po sumasang-ayon sa inyong convictions. Diba? Hindi naman po porko sinabi ng ministro ng pamunuan ng isang relihiyon, yun na yun. Inaalisan po nyo ng karapatan ang inyong mga miyembro na mag-isip at gamitin ang kanilang isip. Inuulit ko po, yan po ay hindi ginagawa ng Panginoong Hesukristo. Wala po kayong makikita sa Biblia na diniktahan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad at ang kanyang sumusunod sa kanya na ganito ang gawin. Pinapanatili po ng Panginoong Hesukristo ang Miss Jessa, ang ating karapatang pumili. Kaya nga doon sa John 3:16, for God so loved the world, mahal ng Panginoon yung Diyos, that whosoever, sino man ang maniwala. So pwede ka palang hindi maniwala. Diba? Ikaw pa, Miss Jessa, naniniwala ka ba?
13: Yes po.
16: Yes po. That whosoever believes in Him, kung sino man ang maniwala sa Kanya, shall not perish. Hindi siya malalagay, but have everlasting life. So, ibig sabihin, meron tayong karapatang pumili at yon ang isang karapatan na hindi inalis sa atin ng ating nang lumikha sa atin. Kaya ito pong ginagawang pang-influensya ng ating isang relihiyon. Mukhang hindi po yon makakristyanong gawain. Ito po si DJ Ronnie, kasama po natin si
13: Baba.
16: Babalik po kami sa ating iba pang mga balita pagkatapos ng ilang sandali.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si baba.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Okay, balik po tayo sa ating kwentuhan ngayong umaga. Ito po ang inyong back-to-back huntahan. Kasama po si DJ Ronnie at si Miss
2: Jessa.
1: Ayun. Okay, so again, ang ating pong text number, ating hotline sa GV99.9.
2: 0926-079-8708.
1: Yun. And of course, pwede rin po kayong mag-chat sa aming FB Live. At bukas po yan para talagang alam po. Binuksan talaga yan ni Papa P para ho makapagkwentuhan tayo ng ayos. Oy, Ma'am Flor Remat, ikaw ka daw yung may Viber. Oo, sabi ni Papa P. Baka doon sa Viber ka daw namin tawagan. Ha, Ma'am, paki-message mo nga kung meron kang Viber. Okay, magandang umaga rin po kay Administrator Attorney Maria Concepcion Veloso ng Bayan ng Mabini, Batangas at sa kanyang pamilya. Magandang good morning. Sila po ay naka-tune in din. Ano? Oh, Flora Remate. Yan po ang ating panauhin. Mamaya, alas 7:30 po. Sa ating mga miyembro ng Federation of Persons with Disabilities sa Lalawigan ng Batangas, makakapanayan po natin ang Pangulo ninyo mamaya. 7:30 ng umaga. So, tambay lang po kayo sa ating mga pangulo ng persons with disabilities sa buong lalawigan. Eh, makinig po, manginig sa magiging panayam po natin kay Ma'am Floor, ha? Okay. So, anong pinag-usapan natin kanina? Ah, ito. Meron po ritong reaction. Oh, yan. DJ Ronnie, hindi naman kami pinipilit. Kusang loob kaming sumama. Ay, di magaling po. Kaya ang tanong ko lang po sa inyo, kung hindi po kayo pinilit, nasaan ho yung selective justice na sinasabi ninyo? Ay kasi tungkulin po ng ombudsman, halimbawa, na mag-file ng kaso sa sino mang sa tingin nila ay umaapi sa pamahalaan. Sa umaapi sa kabanambayan o gumawa ng hindi tama ayon sa batas ng Pilipinas. Tungkulin naman po ng inirereklamo na sumagot at magpasailalim sa proseso. So ngayon, napakaaga pa ho kung sasabihin ninyo na may selective justice. Magaling po kung hindi kayo pinilit, salamat po. At karapatan naman po nyo yan. Ang sinasabi lang ho natin ay masyadong maaga ang reaksyon. Sa pananaw ho ni DJ Ronnie, masyadong maaga yung reaksyon ng relihiyon ninyo. At hindi tamang hindi kayo sumusunod sa batas ng Pilipinas tulad ng paghingi ng permit. Siyempre, alam po ninyo, taliwas po sa sinasabi ng mga mahilig mag-rally, ang paghingi po ng permit sa gobyerno ay hindi pagsagka, hindi pagpigil sa inyong kalayaang maghayag ng inyong damdamin. Kasi hindi lang po kayo ang tao sa mundo, number one. No? Number two, may mga aktibidades ng ibang sektor na dapat hindi ninyo inaabala. Eh yun po ang ginawa ng relihiyon ng Iglesia ni Cristo noong Martes. Inabala nila ang, diba, hindi bababa sa 2 milyong tao ayon sa pag-aaral ng MMDA. Diba? Okay, so wala po kaming intensyong manira sa relihiyon. Wala po kaming business doon. Di namin, mali po yun. Ha? Kung kami ay, what we are discussing here is the merits of your action na naka-apekto ho sa publiko. No? At natutuwa ako, sir, kung sino ka man nag-text na hindi ka pinilit. Very good. We respect that. Okay? Alright. Nice. Oras natin, Miss Jessa?
2: 7:05
1: ng umaga. Ano pa bang mga nangyari ngayong linggo bukod dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo? Eh, kahapon po, formal lang isinampa ang plunder case dito kay Senator Rodante Marcolecta at sa 2 pa niyang ibang kasamahan o 3 pang ibang kasamahan laban nga po dito sa findings ng ombudsman na nalugi ang bayang Pilipinas o bansang Pilipinas at ika nga ay nagkaroon ng disadvantage position ng ating gobyerno At itong kinita, itong napunta kay Senator Marcoleta na 75 million ay isang dahilan para sampahan siya ng kasong pandarambong o plunder. Yan, kahapon po, formally, ifinile na ng Ombudsman sa Sandigang Bayan. Ngayon, maghihintay pa ho ng ilang araw bago natin siguro, kasi si Senator Jinggoy Estrada ho, sinampahan din siya ng kasong plunder. At siya po ngayon ay nakakulong na sa Piitan sa Quezon City. Ha? Ang sinasabi po ng iba, dahil sinampahan na rin ang kasong plunder si Senator Marcoleta, eh maaring maaresto na rin ho siya at any time. Next week or the weeks after. Diba? Coincidentally, pagsisimula ng impeachment naman sa July 6, 2026. Oh. Alas 3 ng hapon yata, kung di tayo nagkakamali, ang simula ng formal trial ni Vice President Sara Duterte na kung saan siya ay binigyan ng utos ng impeachment court na dumalo o ang kanyang mga abogado. Ayan. Ito po ay tatagal, inaasahang tatagal ng di bababa sa 72 araw. Ito po ay working day, so hindi po ito yung hindi kasali yung Sabado at Linggo. At saka parang 3 times a week lang yung trial para mabigyan naman pagkakataon ang ibang trabaho ng Senado at Kongreso na gumawa ng mga batas o intindihin yung mga panukalang batas para sa ikauunlad ng Pilipinas. So 92 trial days at least, ho. Pero alam naman natin ang mga abogado very good sa mga postponement, sa mga delaying tactics. Ayan na po ang espesyalista ng mga abogado, ho. Ang patagalin, ang pahirapin ang madali at gawing madali ang mahirap. So yan ho ang trabaho ng abogado, wala tayong magagawa. In the pursuit of justice, Miss Jessa. Ang mga abogado ay talagang lahat na ng palusot. Ay, palusot. Yung ang tawag ng iba riyan ay yung legal defense in the pursuit of justice. Yon, ha? So ito po, very interesting ito. Sana ang ating himpilan, ang GV99.9, ay maglaan ng malaking panahon din para yung ating mga audience ay makatutok dito sa impeachment trial na ito. Ito ho ang pangalawa na magkakaroon ng full-blown trial matapos po yung pagkakapatalsik kay dating Chief Justice Renato Corona. Noong araw ganun, di ba? Yung parang anong tawag dito? Si Justice Corona po ay taga 3rd District ng Batangas. Di ba? Taga 3rd District siya ng Batangas. At naging makasaysayan po ang trial ni dating Chief Justice Corona sa panahon ni Senate President Juan Ponce Enrile. At ngayon po ito ang pangalawang full-blown trial. Kasi yung kay ERAP, hindi naman natuloy yun eh, di ba? Yung kay dating Pangulong Joseph Estrada, hindi naman siya natuloy. Pagamat umalis siya sa pwesto, gawa ng EDSA 2, di ba? Pero hindi natuloy yung kanyang trial, hindi natapos. Kasi yung proverbial envelope na nang hindi mabuksan ay nagkagulo na. Hindi na nga po natuloy yung trial, yung pagpapatuloy ng paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada. Ito ho yung pangalawang magiging full-blown trial sana kung walang mga appeals na ibibigay ang magkabilang panig sa Supreme Court. Pero inaasahan pa rin po na magkakaroon ng mga iba-ibang pleadings ang mga kinaukulan sa Korte Suprema. Yan, ha? Ano? Ilang minutes? 1 minutes. Ayun, okay. Oras na natin, Miss Jessa?
2: 7:10 ng umaga.
1: 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga. At nako, hindi po ang iba pang nangyari ngayong linggong ito as far as the provincial government of Batangas at yung local governments po ng Batangas, dire-diretso po ang kanilang serbisyo. Hindi po sila napapaabala ng mga nangyayaring politikal sa ating paligid. Kaya swerte ho natin sa ating mga pinuno ng Lalawigan at mga mayors natin sa iba-ibang bayan at lungsod sa Lalawigan ng Batangas. At ang alam ko, sa halos sa buong Calabarzon, no? Hindi kayo na, wag tama, wag kayo magpapaabala sa politika ng national, bayaan nyo sila. Sabi nga nung kausap kong tricycle driver kapon, DJ Ronnie, ano ka mapapala natin dyan sa impeachment na yan? Impeachment ang tawag, impeachment daw. Hindi man tayo niyan papakainin ng bigas. Ayan. Pero alam niyo ho, dapat hindi ganun ang pananaw natin. Kaya tuloy tayo nasasabihan na kayang-kaya tayong bilhin ang politiko sa panahon ng eleksyon. Kasi mabigyan lang daw tayong mga mahihirap ng bigas ng 1,000 piso, 500 pesos. Ipagpapalit na natin yung boto natin ng, at hahayaan na nating malugmok tayo sa lusak ng siphayo at kahirapan sa loob ng 3 taon kasi ipinagbili natin ang boto natin. Ha? Kaya ito po mga ganitong issue, impeachment, yung mga nangyayaring issue-issue, magaling hungkwan, magaling na nakikialam tayo. Nakikialam na may pag-aaral. Ganon po dapat ang pananaw natin nang hindi tayo nasasabihin, ala, bigyan mo lang ng ayuda yung mga titigil na yan. Ha? Babalik po kami. Dito po sa ating Back to Back on Time. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss. Okay.
2: Yes,
1: babalik po kami. Ito po ang inyong GB 99.9. Your Good Vibes.

0: GV 99.9.
1: Alright, tuloy-tuloy po mga ka-vibes sa ating mga kwentong. Salamat at thank you JP at Miss Jessa sa magagandang awitin, di ba? May magagandang kwentuhan na tayo, yan pa magagandang musika. At meron pa tayong mga shoutouts like congratulations kay Shania Paner. Nakagagraduate lamang, ha? Ang sarap ng mga gumagraduate, ano? Oo. Kailan ka pagka-graduate, Miss J?
2: 2 years pa. Yes,
1: Oo. Iimbitahin mo naman kami ni JP sa graduation mo, di ba?
2: Kung may handa.
1: O ba, syempre naman. Ikaw eh, sa yaman ni Nimpa, hindi kayo paghahanda. Aba. Oo, di ba? Ano bang gusto mong handa? Anong...
2: Ay, pasensya na. Mahilig ako sa desserts.
1: Desserts. So, gusto mo ice cream?
2: Yes.
1: Gusto mong cake?
2: Leche flan.
1: Mm. Ano bang gusto?
2: Ano pa pong... Ikaw, leche flan ano yung favorite gusto? Ko eh.
1: Yung favorite mo, leche flan. Oo. And, so ano, ang handa mo sa graduation, puro dessert lang. Ha?
2: Inang ano, pag ako nag-budget, syempre.
1: Pag ikaw nag-budget, puro dessert lang gusto mo.
2: Syempre po.
1: Wala nang, kahit wala nang main dish. Basta may dessert, happy ka na. Oo.
2: Yes,
1: ano magka-graduatean mo? Bachelor of Science in Information Technology.
2: Apo.
1: Sa pumapasok ka sa The National Engineering University. Hmm. Tama? Or BSU.
2: Apo, sa Malvar.
1: Sa Malvar, oo. Nakakatawa yung mga graduation, no? Ako pala yung mag-iisang taon na rin natapos. Saan nga tayo nagpunta noon? Last year? Andun ka, di ba?
2: Lasal.
1: Lyceum?
2: Lyceum.
1: Kung ano-ano los.
2: Sound lamang ka-sound.
1: Yung Lasal, 2003 yun. Oh. Itong Lyceum natin, 2025. Oh. So, good morning po sa mga naging guro ni DJ Ronnie dyan sa Lyceum of the Philippines, Batangas. Buti na lang! Nag-Lyceum ako. Ganun, di ba? And of course, once in our lifetime, eh, naging alumnus din ho tayo ng De La Salle Lipa. Oo, ayan. So, magandang umaga po sa mga guro ng De La Salle Lipa. Especially kay Dr. Angelica... Angelica Reyes. Nalimutan ko yung middle initial ni Dr. Reyes. So, good morning. Si Professor Cora Corazon Avance nasa Baguio na. Nasa Northern Luzon yung kanyang ang kanyang asawa ay naging mayor ng isang munisipyo diyan sa Northern Luzon. So good morning po kay Ma'am Cory Avance and sa lahat po ng guro natin sa Lyceum of the Philippines, kay Ma'am Cherry, kay Doc Bing, kay of course ang ating suki si Dr. Adaya ng dating DILG director, si Professor Adaya Doy Adaya. Magandang umaga po. And of course, sa iba pa nating mga guro diyan sa Lyceum of the Philippines, Batangas. Magandang umaga rin po sa ating mga kaibigan dito po sa lungsod ng Lipa, diyan sa Lipa City Public Market. Magandang umaga po. Tuwan-tuwa sila. Sabi, si DJ Ronnie Uleon, maingay na naman. So magandang umaga po sa inyong lahat diyan sa ating mga kaibigan sa Trangka, diyan sa Talisay. Anong pangalan ng subdivision niyo doon?
2: Talisay po.
1: Talisay.
2: Trangka.
1: Hindi. Talisay Flames ba yung pangalan?
2: Talisay Flames Residence.
1: Ses. Yeah. Talisay Flames Resident. Bakit may flames?
2: Hindi ko nga po alam ba't may ganun pa eh.
1: Kasi... May sunog ba? Hindi. Siguro umaalab ang inyong pagmamahalan sa bawat isa doon, no? Kaya laging may kantahan. Laging may inuman. Mamayang konti may saksakan din. Ay, nako talaga. Oo, ha? Gaya naman sarap ganyang Sabado eh, di ba? Yung ating mga ka-vibes na mangingisda, mga construction workers, nagtatabi na ng isda, nagtatabi na ng baboy, manok, at mamayang hapon, ayun, ibabangin na. Ha? At pagkatapos mamayang konti, ayun, barika na, eto na, barika na. Di ba? Yan ang sarap ng buhay kasi. Simple lang ang buhay natin mga Batanggenyo, natin mga Pilipino. Pero huwag masyadong iinom, lalo ngayon ay medyo mainit pa rin. Although nabawasan na ng malaki ang init Diba? Nga mamaya po, pagkatapos ng ating commercial break, sabi ni Papa JP, pagkatapos ng ating, o ni Papa P, pagkatapos ng ating commercial break, makakausap na ho natin ang Pangulo ng Federation of Persons with Disabilities in the Province of Batangas na si Madam Flor Remate. Oh, so abangan po ninyo ang ating panayam sa kanya. At salamat po kay Miss Jessa at kay Papa P sa kanilang pag-aayos ng interview ito. Mamaya po, magbabalik kami. Ito ang GV99.9. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
2: Jessa.
1: Yan. Ang ating text line po ay
2: Sir 926-079-8708.
1: Yun. At mamaya po, pagkatapos ng interview natin kay Mrs. Remate, ay sasabihin na ho namin ang aming question of the week na pwede po kayong manalo ng 100 peso cellphone load. I-announce namin yan pagkatapos, bago matapos ang date natin bukas. Kaya standby lang po kayo. Magbabalik po ang inyong back-to-back kontahan dito sa nag-iisang GV99.9 Your Good Vibes. 30 na kami.
0: GV99.9 Your Good Vibes.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
7: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
8: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
9: Uy, tol.
10: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
9: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
10: Pero, puro pangit lang yung pwede.
9: Oo. Ayoko na.
11: Hala? Joke pala yun?
12: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
9: Ha? Bakit?
12: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
9: Ay, siya? Sino ganyan?
12: Si DJ Ronnie.
13: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
9: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
12: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
9: Tuwing Sabado at Linggo,
12: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie.
9: Dito lang sa GV99.9, Your Good Vibes!
1: Yo, yo, yo, yo! Balik po tayo sa inyong back-to-back kontahan. Ito po si DJ Ronnie, kasama po si Miss
2: Jessa.
1: Yun, and kami po ito ang tuwa sapagkat gusto ko rin kuhan, gusto ko rin batiin po ang isa sa mga nagpalaki sa akin. Alam po ninyo nung araw si DJ Ronnie po ikuan eh, malikot na bata. Sabagay, ngayon naman malikot pa din. At gusto ko pong batiin ngayong araw na ito si Lola Carmen, si Tia Carmen Orias. Birthday po niya ngayon. She's born on the 4th of July. Ayan, happy happy birthday po kay Reina Carmen Orias. Siya po ang queen of the family ng aming ABC family. And happy happy birthday po, Tia. Sana po ma-enjoy niyo ang inyong mga birthday kasama po ng inyong mga mababait na mga anak. At subukan po natin kung makahabol tayo mamaya kasi meron tayong lakad after ng programa natin. But happy happy birthday po, Lola Carmen. Salamat po sa lahat-lahat. Galing po yan sa Ate Tita, sa Kuya Nestor, sa Kuya Mario, kay Pastor JB, kay sa Del Rio family. Galing din po yan kay Rosales family, 'di ba? Kay siyempre kay Doktora Tita Andal, kay yun nga sabi ko si Pastor JB, si Kuya Mario at si Kuya Nestor Kagimbal ng Rosie's Pharmacy. Yan. Ano? Hindi na pala. Anyway, basta 'yun ang alam ko eh. Happy happy birthday po sa inyong mula sa inyong mga anak, pamangkin, apo. Ayan, alam nyo, nakakatawa itong pamilya Orias. Walo ang naging anak po ng Lola Carmen. Pero malakas pa rin at talaga namang ha, up and about ang Lola Carmen. Ha? Hindi ako nakakamali, 86 na yata ang Lola Carmen today. Wow. Gusto mo ba umabot ng ganong katagal, Ma'am Jessa? 86 years old?
2: Kung may mag-aalaga po.
1: Ay, meron. Sa ganda mong yan, meron. Ha? Oh, gusto mo maghanap, ay ipanawagan na natin sa kana.
2: Hana po. Maaga pa.
1: Ano bang marrying age mo? Ano bang iyong ideal age para sa pagpapamilya? Kung gusto mong ganun. Around anong age?
2: 35 or 30.
1: Patay tayo dyan.
2: Ano po?
1: Anyway, sige, mamaya natin pag-usapan niya kasi nasa kabilang linya na natin ang ating panauhing pandangal ngayong araw na ito. Ang unang-unang panauhin po ng back-to-back huntahan. Ang Pangulo ng Federasyon ng May Kapansanan sa Lalawigan ng Batangas. By the way, good morning po kay Mrs. Ethel Luistro na gumagabay po sa Persons with Disability Affairs Office Batangas. Good morning din kay Administrator Joel Monte Alto, kay Mr. Pedrito Martin Dihan Jr. Good morning din kay Kuya Sam Isaga, kay Engineer Neryo Ronquillo. Sila po ang mga tumulong para ang Persons with Disability Affairs Office ay tuluyang bumalik sa Office of the Governor. So thank you po. At sa lahat ng mga department heads ng Lalawigan ng Batangas at sa lahat ng syudad at munisipyo, nakatulong na po ngayon ng Batangas Provincial Disability Affairs Office. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagtulong po sa sektor ng Batanggenyong May Kapansanan na ayon po sa ating pinakahuling updating ay umaabot na po sa mahigit 100,000 ang May Kapansanan po sa Lalawigan ng Batangas. At narito nga po ang Pangulo ng ating Persons with Disabilities sa Lalawigan, si Madam Flor Remate. Madam, magandang umaga po.
7: Good morning po. Good morning po sa lahat. Sa buong Kapitolyo ng Batangas, good morning.
1: At sa buong Southern Luzon, worldwide tayo. Meron tayong FB Live.
7: Yes, good morning.
1: Oo,
7: buong Pilipinas.
1: Oo, at buong mundo. Ano ka na ngayon? Sikat ka na ngayon, ma'am. Oo. Anyway, bago natin puntahan yung pagiging pangulo ng federasyon, pakikwentuhan mo nga kami para sa ating mga nakikinig. Ano ang iyong kapansanan, ma'am?
7: Yes, sir. Ang naging kapansanan ko po ay physical disability, ortho.
1: Mm-hmm.
7: Ako po kasi ay 3 years old. Birthday ko daw noon, sabi ng nanay ko.
1: So pa-birthday sa iyo? Hindi naman.
7: Nalaglag daw po ako sa aming hagdanan.
1: Ah, gaano ba kataas ang hagdanan mo? Hagdanan niyo?
7: Hindi ko po alam, basta may second floor kasi dati yung bahay namin nung bata pa ako. Birthday ko daw po noon. Nagbibihis si nanay, ang sabi po ni nanay daw sa akin ay, anak, huwag kang
1: malikot.
7: Bababa mag-isa.
1: Oo.
7: Yes, doon. Huwag kang malikot, huwag kang bababa mag-isa.
1: Itong batang ito ay kababayan tayo, kalikot. Ay, tas nahulog ka sa hagdanan.
7: Yes po, nakita na lang po ako, nandun ako sa baba. Hindi ko nila narinig mo ako umiyak.
1: Oo.
7: So, parang baling wala lang.
1: Oo, kung bakit baga, Ma'am Flor, na pag nauhulog tayo laging sa ibaba, ano? Wala yung nauhulog sa itaas. So nahulog ka at nung makita ka ng mama mo, nandun ka na sa ibaba. Anong nangyari po? Anong nangyari, ma'am?
7: Wala naman po. Wala silang narinig na iyak sa akin. Nagsimba pa daw kami.
1: Mm-mm.
7: Tapos na-observe na lang po nila mag-go 1 month daw. Parang naglagnat ako. Tapos na-observe nila na hindi ako lumalakad.
1: Yun. Ano lang, naka-stay ka lang doon sa kung saan ka naka-iniwan, parang ganon.
7: Opo, nung after a month, ganun.
1: Mm-mm. Tapos?
7: Parang ipod-ipod lang ako nang pag-alis ko doon sa pwesto ko.
1: Okay.
7: Ayun, tapos na-observe ko niya, hindi na nga ako nakakalakad. Eh, nung panahon yun, hilot-hilot lang ang alam nila.
1: Mm-mm, tama, so, tama. Oo.
7: Yun, nakatagpo daw naman po ang tatay ko ng albularyo na ako ay napalakad. Pero, unti-unti nila nakikita, lumiliit na yung aking binte. Yung kanan kong binte. Tapos, okay. Medyo nakatumitiad na. Yun, simula po noon, nakalakad naman ako. Kaya lang yun nga, di... May depresyon ang paglakad.
1: So, hindi naman ito naapektuhan, yes. Ang pag-aaral mo, ang buong pagkabata at pagkadalaga mo, hindi naman naapektuhan?
7: Hindi naman po. Pero may oras na naaawa ako doon sa sarili ko kasi nadadapa ako. May nang bubuli.
1: Mm-mm.
7: Pero inano ko naman po sa sarili ko na okay lang na ganito ako, basta gagawin ko yung para sa akin kasi wala naman po makatutulong sa sarili ko kundi ako para umunlad ako.
1: Yun. Eh tapos, sa isang araw tatawagan namin ulit. Paano? Ngayon meron kang isang anak, tama? Isa o dalawang anak?
7: Yeah, isang anak po. May isang anak ako, lalaki, 19 years old na.
1: Actually, matalino ang anak po ni Ma'am Flora. At amin nga pong inilalapit kay Governor V para maging scholar naman ni VSR, no? At on process po yon. So, okay naman ngayon ang iyong pangkasalukuyan. Anong ginagawa mo bukod sa nagpapalaki ka ng isang matalinong at gwapong lalaki? Ano nga yung pinagkakakitaan mo, pinagkakabalahan mo, ma'am?
7: Sir, since 2023... Mid-2023, parang July po yata yun, umupo po ako sa MSWD office as JO.
1: Okay.
7: Ang hawak ko po ay sector po ng May Kapansanan.
1: Okay.
7: Although yun po yung hawak ko, pero natulong pa rin po ako sa ibang
1: sa ibang mga gawain.
7: Sa ibang gawain ng opisina.
1: Oh, para sa ano? Pero, para sa inspirasyon ng iba natin. Para sa inspirasyon ng iba nating mga kasamaan, si Miss Flor po ay nakatapos ng kanyang pag-aaral. Siya po ay pinagsikapan ng kanyang pamilya at ng kanyang sarili na makatapos. Anong natapos mo, Madam Flor?
7: BS, Computer Science.
1: BS Computer Science. O, diba? At yes. Ngayon po ay siya ay nasa pamamahala ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Bayan ng Taal.
7: Taal.
1: Oo, grabe yung Bayan ng Taal, ha? At ang ating punong bayan, batiin mo ang inyong punong bayan sa Taal.
7: Yes, good morning po, Mayor Nene Bainto, sa aming Vice Mayor at sa buong kasapi o mga
1: taga-bayan ng Taal. Yeah, at saka mga konsehal natin at mga department heads ng munisipyo ng Taal, Batangas.
7: Yes, especially ang aming department, Municipal Social Welfare Development Office.
1: Sino ang inyong MSWDO sa bayan ng Taal?
7: Si Ma'am Raquel Ojano.
1: Okay.
7: Hi, ma'am.
1: Good morning. Kausap po natin, mga kababayan, si Ginang Flor Remate, ang kasalukuyang pangulo ng Federasyon ng Persons with Disabilities dito po sa Lalawigan ng Batangas. At tulad nga po ng sinabi namin sa inyo, ang back-to-back huntahan po ay magbibigay ng mga updates sa komunidad po ng Persons with Disabilities at senior citizens sa atin sa Lalawigan ng Batangas. Okay, pag-usapan natin ang ang iyong journey towards your being the president of the sector. So, kailan ka naging official ng inyong federasyon, ma'am?
7: Ang aming pong federation.
1: Oo.
7: Naging official po ako dito yan sa Lalawigan ng Batangas ay last 3 years na naging trabahagi po ako ng board.
1: Mm-hmm.
7: Ayan.
1: Pero tapos bago 'yun. Bago 'yun.
7: After 3 years,
1: oo,
7: nahalal na ako ng
1: pangulo.
7: President. Opo.
1: Oo. Doon naman sa lokal mo, sa munisipyo mo sa Taal, ano-ano ang mga... Siyempre, ikaw ang pangulo ng sa federasyon sa munisipyo, tama?
7: Opo.
1: Ano-ano ang mga naging proyekto mo na bilang pangulo ng may kapansanan sa Bayan ng Taal, ma'am, na gusto mong i-share sa ating mga tagpakinig para incidentally ngayon ay National Disability Rights Month, ha? Kaya itong ating pagsisimulan ito ay tamang-tama dahil yung ating National Disability Rights Month ay sinisimulan o sinimulan nung Miyerkules, July 1. So, ano-ano yung mga magagandang proyektong napasimulan mo sa Bayan ng Taal na gusto mong i-share sa ating mga kababayang nakikinig?
7: Opo. Sa amin po dito sa Bayan ng Taal, naging kapartner po ng bayan ang Akay ni Sol Party List. So, doon po sa Akay ni Sol Party List, nagbibigay po sila ng ankle, foot or thosis, yung external foot wrap. Meron po tayong naging 38 na beneficiaries na natulungan na dinadala po doon sa San Pablo, Laguna. Na napakaswerte po talaga ng natulungan ng Akay ni Sol kasi even yung transportation ay sagot po ng Akay ni Sol.
1: So, inakay talaga kay ni Sol, ha?
7: Yes po, 38 po yung nakinabang na mga stroke patients na ang nakabitan po nung ankle foot orthosis.
1: Yung ankle, pakikwento mo ano yung ankle foot orthosis. Alam natin isa siyang assistive device. Anong nagagawan, yes, anong nagagawan tulong nito sa gumagamit ng nasabing assistive device?
7: Opo, yun po ay yung device na yon nakakabit sa rubber shoes. Na yun po ay yan. Parang siya po ay pumipigil sa yung pag lalakad ay patapon or patalsik-talsik yung paa.
1: Oo.
7: Nagpapalakas po siya ng muscle, okay, ng pasyente. Mm-mm. Na yun po ay nakakabit, maghapon, aalisin lang siya kung liligo or tutulog na. In-advise po kasi ng ortho doctor na kapartner po ng Akay ni Sol na yun po ay everyday kailangan ng suotin. So marami po ang natulungan, lalo na dito sa amin sa Bayan ng Taal, na nakakatuwa po yung mga natulungan kasi nakakalayo sila ng paglakad. Yung exercise nila ng paglalakad, suot nila yung shoes na yon na may kakabit po na external foot wrap. So yun.
1: Pero ma'am, pwede mo bang ibahagi sa amin kung hawak mo ngayon o more or less yung datos, ilan ang may kapansanan sa Bayan ng Taal sa iyong pagkakaalam bilang pangulo ng munisipyo ng Taal?
7: Yes, as of
1: more or less.
7: July 2, 3,000 plus po. Pero yung plus na 'yon ay more than 100s pa.
1: So mahigit na 3,000 ang taong may kapansanan sa Bayan ng Taal na iyong pinamamahalaan.
7: Yes po.
1: At bilang suporta ng pamahalaang lokal ng Taal, ano-ano naman ang tulong na ibibigay sa inyo ng pamahalaang lokal ng Taal, ma'am?
7: So napaka-supportive po ng aming lokal na pamahalaan kasi pag po mayroong mga pasyente na kailangan po namin dalhin like sa Kaintarisal doon po sa Mediwalk yung nagbibigay po ng artificial leg. So yung pong transportation din sinasagot po ng aming lokal na pamahalaan. At yun pong Mediwalk, yun naman sila naman po yung kapartner nga ng Bayan ng Taal na tumutulong para magkaroon po ng artificial leg yung mga gustong makalakad muli na hindi ayaw nilang nakatali sa wheelchair.
1: Oo.
7: So may 10 na po na natulungan, okay, ang Bayan ng Taal para, okay, po madala sa
1: Mediwalk.
7: Oo. Opo.
1: Oh, by the way, ha, mga kababayan, hindi po tamang sabihin na wheelchair bound kasi hindi po nakatali sa wheelchair kami yung mga kapatid naming with physical disability, no? Wheelchair users ang tamang ginagamit po sa gumagamit ng wheelchair. At pinapaalam din po namin ni Madam Floor na ang wheelchair po ng isang gumagamit ng wheelchair ay hindi dapat tinutuunan, hindi dapat sinasandalan, sapagkat yan po ay extension ng taong may kapansanan na gumagamit ng wheelchair. Ganon din po yung baston ng mga bulag. Hindi po yun dapat basta hinihila sa bulag o kaya pag-aakay niyo yung bulag, doon yung hahawakan sa baston. Hindi po yun tama, sabi ni Ma'am Flor Remate at ng sektor ng May Kapansanan. So, igalang po natin, ang punto lang po namin muna ni Ma'am Flor, igalang natin yung mga assistive devices na nakikita ninyo sa inyong mga nasa komunidad na May Kapansanan. Huwag niyong basta kukunin, huwag niyong basta agawin, ho? Sapagkat kumbaga bahagi ho yun ng pagkatao ng gumagamit ng nasabing assistive devices. Okay, aside from the assistive devices, ano pang ibang programa sa bayan ng Taal, ma'am, na galing sa suporta ng local governments ng Taal?
7: Yung po, sir, na occupational therapy para sa mga learners with disability.
1: Okay.
7: Ang Open Arms Organization po, ang kapartner po ng bayan ng Taal, para po mabigyan po ng occupational therapy yung mga batang nangangailangan ng special na pangangalaga o pagtuturo. So meron na pong 82 na mga bata na nabigyan po ng tulong, at marami pa rin po ang nag-iintay na makater po ng tulong na ito. So sabi ko nga po, napakaswerte po ng bayan ng Taal kasi pinupuntahan, gustong makapartner ng mga gustong tumulong po para sa mga taong may kapansanan.
1: Very good, very good. At pwede mo bang i-share sa amin, ma'am, kung pwede lang, no? More or less tayo, walang exact figure. More or less, magkano ang budget na ibinibigay ng lokal na pamahalaan ng Taal sa persons with disabilities ngayong 2026? Kung alam mo lang, more or less.
7: Sir, sorry. Sir, sorry, parang hindi ko...
1: Okay, sige lang.
7: Hindi ko po alam yung eksaktong amount eh. Pero nung nakaraan po...
1: Nakaraang taon, sige.
7: Opo, 500 plus.
1: Thousand.
7: Po yung nakalaan. Opo, opo.
1: Very good, very good. At maraming salamat po sa bayan ng... sa pamahalaang lokal ng Taal sa pagbibigay po ninyo ng investment sa inyong mga... Ano man tawag sa inyo? Taalenyo?
7: Yes,
1: mga taalenyong may kapansanan. Mga kapatid, mga ka-vibes, ang atin hong kausap ay ang Pangulo ng Federation ng Persons with Disabilities ng Batangas. Kung meron po kayong katanungan sa kanya, ang ating text line, Ms. Jessa.
2: 0926-079-8708.
1: Okay, at babalikan po. Diyan ka lang, Ma'am Flor, ha? At meron pa tayong ilang minuto, 10-15 minuto para sa iyo na magbahagi ng iyong karanasan at mga programa, lalo na sa pagbabalik natin, ma'am, sa pakikwento mo nga sa amin, ano ba yung mga gagawin ng inyong samahan ngayong pag-observa natin ng National Disability Rights Week? Ano ang activities ninyo sa Taal? Ano ang activities ninyo sa Federasyon? Ano, at mga ganong kwento ang ibabahagi mo sa amin. Sa pagbalik po yan ng ating back-to-back kuntahan, kausap po natin ang Pangulo ng Federasyon ng May Kapansanan sa Lalawigan ng Batangas, si Madam Flor Remate. Ito po si DJ Ronnie, kasama po si Miss
2: Jessa.
1: Kayo po ay nakikinig sa GV99.9, Your Good Vibes. 30 na kami. Diyan lang kayo.

Alright, alas 8 na po mga kapatid sa pananampalataya, mga ka-vibes. At tuloy-tuloy po tayo sa ating kwentuhan, huntahan ngayong umaga. At kasama ko po si Miss Jessa, si Papa P at ang buong pangkat ng back-to-back huntahan dito po sa GV99.9 Good Vibes. At nasa kabilang linya pa rin po ang ating panauhing pandangal ngayong unang full broadcast ng ating back-to-back huntahan. At bukas po inaasahan natin na makakausap naman si Miss Chato ng Senior Citizens Affairs Office ng Lalawigan ng Batangas. Sa pagkatulad po ng commitment ng programang ito, bibigyan natin ng pagkakataon ang ating komunidad ng persons with disabilities at senior citizens at iba pang sektor dito po sa inyong back-to-back huntahan Sabado at Linggo. Kaya kompleto po ang ating weekend date. At syempre kanina pinasalamatan po natin ang mga taong naging responsable para ang Persons with Disability Affairs Officer ng Lalawigan ng Batangas ay tulad ng hinihingi ng Republic Act 10,070 ay nasa Office of the Governor. At of course karagdagan po sa bukod po kay Mrs. Luistro at sa mga nabanggit nating mga figures ng Lalawigan ng Batangas, nandyan din po ang ating livelihood chairperson ng Lalawigan at department head ng Provincial Cooperatives Employment and Livelihood Office, si Mrs. Celia Atienza. Siyempre, nandyan din po si Ma'am Vinda ng PACD o Provincial Affairs, Provincial Action on Community Development. Ako, magagalit sa akin si Ma'am Vinda. Hindi ko alam ang tamang pangalan ng kanyang department. But kay Ma'am Vinda po ng PACD, magandang umaga po. Sila naman ang in-charge sa ating sports. At ngayon po ay isa talagang kasamang-kasama na po ang persons with disabilities. So, athletes, Batangas athletes with disabilities sa mga bibigyan po ng programa. Si Mr. Sam Isaga naman para sa school board. Scholarship needs po ng ating mga persons with disabilities. So, naging malawak ngayon, Ma'am Flor, ang ating mga kapartner dito sa ating persons, yes, with disabilities. At taliwas sa sinasabi ng iba, naku, di wala na kayo sa PS. Hindi ho totoo yun. Ang totoo po, mas dumami ang kaibigan namin ni Ma'am Flor na bukod po sa Provincial Social Welfare and Development Office ni Ma'am Ethel, eh buong Kapitolyo ng Batangas po ang kasama ngayon ng PIDAW. So kung ang kailangan nyo po ay education, nandyan po si Sir Sam Isaga. Kung kailangan po ninyo ay livelihood, nandyan po si Ma'am Celia Atienza. Kung kailangan ninyo ay agri-livelihood, nandyan po yung Department Head ng Agriculture. So ibig sabihin mga kaibigan, mga ka-vibes, dito po sa Lalawigan ng Batangas at sa mga munisipyo at syudad, unti-unti po naming iminumulat ang ating sistema ng pamahalaan na hindi lamang sa PSWD nyo ibabato ang inyong persons with disability, sapagkat hindi po naman ayuda lang ang kailangan ng aming sektor. Kailangan po namin ng edukasyon, ng empleo, ng accessibility, at sabi nga ni